re ta re ta ni sa re ni sa ni re re ta re ta ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re re ni sa sa ni re re ta re ta ni sa re re ta ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re re ni sa ni re re ta re ta ni sa re re ta ni sa re re ta re ta ni pa pa ni sa re pa ni pa re re re ta re ta ni pa ni sa re ma ba re sa pa ma re re ma pa ni sa ni pa ni pa pa ma pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ba re sa ni sa re ma re sa re ma re sa ma ma ba re ma re sa re ma